Boris at Amon, Akin Ka Na Lang. Ngayon mga kaibigan, pakinggan natin ang iba pang original Filipino music. Ito po ay si Moira de la Torre, Tago Taguan.

That was the song Di Na Natuto, original Filipino music. Mga balita sa Pilipinas, mga kaibigan. AFP target itatag ang unang defense satellites ng bansa sa 2028. Nagsisimula na ang Armed Forces of the Philippines sa paghahanda para magtayo ng sariling military space center na maaring maging isang ganap na Space Command o Space Force sa hinaharap. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa proyekto na isasagawa kasama ang Philippine Space Agency. Layunin ng programa ang palakasin ang kakayahan ng militar sa pagmanman, komunikasyon at paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drones at iba pang defense systems. Sinabi ni Browner na target ng AFP ang magkaroon ng kauna-unang military satellites ng bansa pagsapit ng 2028.